你而家收听紧嘅系《同声同路人》电台节目，由同路人杂志制作，陪伴每一位喺澳洲生活嘅华人移民。

0: koi fangu fangu oferen ide. Fa ma fora te col clamani fe fe flight go to pay time mi fa che io non mi fica arriva valu con inima e fica radio radio 2000 fm ma lo mo la maria ho e che per me lei ai tonga mo e volang go to va ut gai ai ui ai fango fango o felenite
1: Friday ni auraki o okatopa wa fe wa ono ko sa fe wa hokatu ai hui e fang fang o fele ni te fo ma folat pa mere dia to triple o e mono salita le go da big moto se ta ka nga tonga o go nga na tu nga ya pe pe he nga lo pe por kala mo e fe fini o fo la ya chi ka to lo le ka nga ma moto lo ke mo nga o e ma mahi o fa fuga te mo tol nga api hopo te pa mo mo tol ko to pe ya tapa ko lo pe fa no ma po lo kala mani o te ta pe he nga lu ya pe ko nga lu o pe fa ta wa nga u to ka ma ri nga me ko to pe nga fi tu o nga to ai e ta po lo kala ma te ya ta u fo fa ta i fo ko hu ta u tu ta mai ke lo ki a ho o e ma hi na fo o ko ni ko o ka to pa kisi nga lotu pe nga lotu fale fukuki mo fa hinga fa nga ta o e fono nga nga fono nga i fono nga pe mo fie mali a to ano fo ia homo nga lotu pe mo mo nga lotu fale ko ko nga ro ko ta bol kala mani ko fa lotu ia ai fang fang o fere ni te

kan vlak i ta proklama ki fe fini fa fa lo tu a fa fa mo fe de nite pe he fe fini ta ta ki da to le fa fika o se misi si ko ti la tu fa ma lo na ta ki fe fika e fa lo to la ma lo tu ka ma ta ki a u ye fa fa mo fe de nite he fe fini ka ke tu e tali tali de mo to tu fa ma mo le to ta fi a wa tu i ho wa u wa ko ni e wa tu e ko ma he ni por ka la ma tu ko tu e ata forma tala ea ko ngai u no ngo ngo pe mi ton ko ni ma pe of ke program ma he ni ko tala tala i fani ai ai ka ta ko e ko li se ko ba ki pe mo nga he fanta o e demencia pe a pe fo ki ke ngai ngo ngo ngo ngai forma tala fala do funo o fa da tau ke tai mi fa nga ma le pe a wa do i fo pe wa da ngai tu aki Hege, koe ka kano e tau pulo kala amaki te fini, ki mua pētu kua te tau whamata la ea, koe ni ai e tau ulogi fasi koe ia ki hei fia fini.

0: Moving again, we are from Fang Wong Ferry, the form of all out to Pam Ferry, the 2000. Moggy, two or two thousand, I own you, Wong Gon. Mark my me, I ma ungatala, gave me tonga. Uluaki, I hear Wong Goya, a tonga independent news, or why a form of dollar for a tupuha, the wagon with Pulia, I fight to, my foya gau lahi. Mi hono tuli wa goya ba me fare tahu anga foya gau ke ave goya ke fare ma ki bai ola i kai nga tai o to pe he ngo goya tai ma ola ya pito ai re koti ai va ko ni pe amo fo ma re vale ai nga we o wa tai mi o ko pe fo ki e fo ma tala ko ni ko me a fo ma ma hi mo ni ki hono tu mai e a tita o hinga ke a tita seniare Aiola o ene whakatotolo ki he ngāu e potungāu e mo'ui a tonga. Pe mei he waha taimi e peleri e wāwe taha wālu ki me o e wāwe ua whā. Kai tau tau te whito ki he waa whare koloa tahui anga whai to o. Pe mo e fo'i a kau koia a e potungāu e i waiola motua. Ko e tau tupu pe mo e kakaila lahi o kuikai ke nau mea e a waiola motua. Ko e whare o ku hoko mai i mui i e koloskula, pia to e hangahifo ki he o fisikoea wa a sipoti mo e polokalama tori whakapaha i tau. I he whakama pōpō ai a tita, o ku fuuta e māu au pito ai e whaunga tauhi le kōti ai wa a koini, pia e hanga e he tae māu ko ia o tala mai o ku iai hanga aue ka ka pia mo ngā ue kovi i he potu ngā ue ni. Me he wanoa wa taha ki he wanoa wa tolu. Na i kai pia mao hare kōti koloa hō mai ia. Pia kehe kehe are kōti he tohi mo e kāti. Pia mo hono lau o e toenga si toka koe. Pia pehe ki hono whakahoa ki he re kōti koe i he kompiuta. Na toi whapapaui e he ātita ko e whonga ngāwe eni o kune whakaata ai ngāwe kā kā. Pepe he ki ha osi ai whoi a kau pe mwe whaito o pe mehe whare tahui anga whaito o mwe whoi a kau. Kai kehe, na e whakamahino he ri pōti. Ko e teimina e hoko ai ai mole he whaito o mwe whoi a kau ai poto ngāwe mo ui ko e teimiko ia i he wahaa o hono tiriwa mehe ware maiola motua ki he whare maha ki waiola. Ko ngahi whiwhiri lewa o ko whai kiai ai wakai o e ngahi mea koni kua hoko. Ko hono awe o e whai a kau mo e whai to o ki ha whitu ukehe. Ai e lawa ke kawai a hono awe ke ha ngahi klinike o whai hatila ke e kau ngā oe. Ke awe kiai ai whai a kau mo whai to o. Pea ikai ke ngata pefo kiai. Koe uhingani ki kau ngā oe koe i he whiawea ki koe o e whai to o pia mo e whoi a kau hono whetoku tiriwa pe mi waiola mo tua ki waiola fo ou. Koe mahi e lawa pe whoki ke kawai pia mo hono whakatau atu ki ha kau haka whai to o kona tapu. He koe whare maha ki pe o unau lawa o o tamai e ngai whai to o tapu koe ni koe ngai uhinga whakawhai to o. Ka ke koe ngai mene o whaikei a si whiri, pia koe whiu e tahak whewhe nai a ngahi whare koloa. E lawa pe ke whaiha nau tila, pia moe kau ngā ue koe i whare, whare maiola motua. Ko ngahi u mea eni e malawa ke hoko pia whae tāla whiri, ke whaiha no wakai i pia hono whakatotoloi. Ai more pia koe puria koe ai whaia kau pia moe whai toa. Na e te oha ke whoki he li pōti koe ni, ai i kai ke whio ngō ngoi, ai ka o ngā ue o kuna pūre ki hono o tamai o e whoi a kau, pia mwe ka o ngā ue koe ia i he whare tahui anga whoi a kau. O kumai hino e ni, pia me he palo parema, ai lahi, pia mwe osi, ai whoi a kau, pia mwe whai to o. Ko i kai ke iai hawhetu utaki lelei i he ongo tafaaki koe ni. Koe ota e ni ihi, o ku hao kehe kehe i kai hao whakaanga taha. Pea whetomo kake ai ai re kōti pea moe mau koia o e whie mau ai kakai o e whanua. I he taimita tau na e whakatoka ngai e he ātita, ai i kai ke iai ha whika pau, ke iai a e toenga si toka, pe a taimi lewa koe e ota, e whaia ha ota a whaito o, o ku mahino ka nga dolu ai lahi koe o e nou nou mo fie mau koe o ku fie mau ke whakahoko i he ota. Koe, ta wha ke tahana iai a e whamatala ke ai a e ātita u whua tupu ho haa, koe tae māu a re kōti o wataimi ke ngau e hala aki a e patseti o wataimi. Mahino pia me whamatala koe ni a e fuulahi tae uhinga a e ngau e o wataimi a e kau ngau e. E ta wha ke ngau e o wataimi o i kai kakato a e ngahi fōmu ke he ngau e o wataimi i kai ke whakamo one a ke nau tolu koe o ku ngau e o wataimi pe mo e pule ngau e ai goe ku ne whakaata ai ngā awe ke whakahoko. Pea e kai ha whakamatalaia ke he uhinga o e ngāhi overtime ai kau ngā awe. Koe waa ngā awe e tahaia o ku wau e nau ngā awe overtime ke he mahina e ono. A upe ke he tau e taha. Ka u i kai ke whakamatala fe unga pe mahino mai pe koe ha ai tō tonu ke whai hafu o ngā ue owa daimi pehe. I lau koe ai ādi tāu whatupu ho haa au pito ai whonga ngā ue puani, ai au malawa, pe au mahino mai ni ngā ue hala aki ai pacheti owa daimi ai potu ngā ue. He kua au ai ngahi ngā ue owa daimi e ni iho kufu ulolo whau ka ika ki hafa matala mahino ke whakamo ni na e whia mao ke whaia e ngā ue o wa taimi, pēa koe hā uhinga ne whuloro pehe ai e ngā ue o wa taimi pehe. Te hai whakipa mo e whamtala a ā te tā, whika o aki mo i kai ha ngā ue ke ta e sivi o e ngā hi whare kai, pe mo e ngā hi whare koloa, pe ke to e nofu anga pe a e ngā hi whetu te tau. E ma a ahe koea a e potunga oe, na e fuatu uai, a e poini mahu inga kua fuoloa a hona fuatu, ka i kai pege whakahoko ha ngā ue ki ai. Ka ulua ki, ka ngahi whare kai, pe mwe whare koloa, ke whare ma kehe pe ia, pe me hano toe a whakao ngai pe ngā ue aki ki ha mea kehe. Ko hono hua, ko fie mau ke sivi ai loto whare koloa mo e whare kai, pe me he hūwhanga he whakatapu, mi he lango, mongo monga, mo ngā he inse ki te kehe. Ko toa pe, ko ui ko e malu ai mo ui le koia ai ka kai ai whanua. Ka aku te eki pe ke whakahoko hanga ue ki tapuaki koini, ko osi whakamahino ai mau inga ke te tonu ki whai. Koe ka wei ngā mahu i ngā eni pia kui kai koha mea fo ou. Hena e tau tau o hake ai whakaongo, ai whakaau ngai. O e kau, he kau si ai nā, ai whare koloa, ki hato e whare nofo anga pe o pipiki atu ki ai. Pe he te aim te tau, koe tu unga o e haisini o e nau ngāhi ai whare koloa, pe moe whare kai o ku whehu ia lahi au pito. Kau i kai to o mamafa, pēr ko eni kua toi o hake e he ātita. Mahino pe mengahi hunio ngongo kua o hake e he ātita, ai maho inga whau o ngahi ta whaaki kehe kehe o kune o hake. Pēr mahino ai ai lelei mo e pou pou ki he tokanga e ātita ke o hake ngahi mea ko eni ke iloi e he kakai o e whanua. Pe meni au ku hokotu ke i koi hā ai mea ai pule anga e whai ki heni. Sai koe ongo ongo o ia koe komeni pe ni a aku. Ko hai tene ta ofi, ka bau o kia hani ihe kwe ka uake mo ngahi ngāwe hala koe ni e whai haa nau teke ka taha pe ni ihe o ka ufofofonga o wharearea ke whai haa ngā ue ke he ngahi mea koe ni ko hake e ātita. Ke tā pūni pe tā ofi aki a ene toi o hake ngahi mea pehe ni ko ihe mōrea i hona ngahi whainga maarie. Mahino a me ai aku tau tonu ke whai, pia ke whai whakawawe wawe. Ka ku mahino he kei ke no whanoa a whahinga koe na nau kau i he ngā ue ka ka a ke ngai uu ni mea koe ni. Ha nau te ke mui ha ni ihi pe ko ha taha i whare rea ke ne e hoa ka whahinga whakawawe tuu. 伫大埔那样胡放来发大埔，哎，我都哎不懂啊喂，阿弟大伯咩闹大啦，阿爱莫尼个你哦一路伊，哎个个伊哎放我。
1: Maloelele, from Tonga, the friendly island kingdom, to the world, original vibes.

0: Uhenoto Productions.
1: Ne tuko ke e putunga we polisi ai formatala fiko a ki pa mo nga hi a tola hi o ki na tolo na poke ke fra uli kona te a umahino fo ke ge ai fiko a ki ai nga hi fra uli kona pe mo nga hi mau mau la pe ko nga hi pe mo nga fa nga ta ke ke kawai ai lava lava o o ki mate ko e fakatokanga ai putunga o e polisi o mato aki maho inga pitu ke kakai o e fonua tuku ai fakauri ko na ko hi e kulahi aho no ngahi nonua tamaki o fiku ki pamo e kakai o e fonua o a uke kakai kwa ke hana ukaunga na utolu pe ko hana ufo ui ai palopane ma fakatopu e kau fakauri ko na o ki kai fuke malawa o fakamaa po opo fakastatistika ke ma opo opo e fera fwe honaki ai fra au pre tu au mai pe o tu pu fra auto tu pe ku holo ai nga hi hier po ke ma ma la ko e fra au pe mo fra o li kona kai fra ta tau ke nga hi fra mata la ko o stu ko ke ka polisi i me o ta uni na na po ke e to ko te au ta ha hiwa i nga hia ke ke fika wa ki mo fra o li kona pe ko fra o li lolotonga wesia ai tu kunga o to ta hafra uli kohi ko ne mama kava malohi ko mahina ye ta ha pe wi kai ke fra pa pa ye pe ko ha no ko ko mo tu ola hi o nga hi a cv toto ko ye pe ko a cv ma na ma ko ye ka o fra uli kona ye wi ke he la la be wi ke eni he la la na po ke to ko fa ta ha ye wi ke eni ko ya teko wā ki pia moe ngai hia i he whakauri ko nā. I he weekend o si lai me puke e toko whā nima. I he hia te tau ko he whakauri ko nā. Ka umai ki ā ko si na iai weekend iai na toko ono taha ai kau puke e kau wali si whika wā ki moe whakauri ko nā. Konga ki mua o e maina ni septema na i puke e toko nima whā. Koe whakauri ko nā. Ko ngā loto mai peo e mahi nani, na e puke e toko tolu walu, whakauri ko nā. Pehe whakausinga o e mahi nani, na e puke e toko tolu ua, whakauri ko nā. Ko tāna ki kotoa, e fo i wiki eni e tolu ko ia, e whi ngai mo e toko te a ua whā, a ka o puke i he mahi nani pe. Whawhihana kia pe mō me mahino o ku whakaututu o ku kai ki holo. Hange koe lawa ane nai. O kui kai ke lawa fwoke o analaise o mahino ane koe hi e whakate fito i he taimini i a lahi au e kau poke ki whakauri ko nā. O ka pau na iaia whaenga kātoanga pe kua whaenga mea nai hoko i he wikeni takita. Hange koe wikeni koe au e hei lala. O mahino le wai fwoke o ku lahi e kau mamakawa. Ka koe mea ni au ku mahino o ku tupu whakautu pe a lahi whau ai nono a tamake o whikuki mai kakai o e whonua. Koe uhi koe kau whakauri na nau kona. I taim koe na puke aki nau tolo e kau polisi. Pe koe meia kwhaia e tau pou ma mawha a e patunga o polisi ke kakai e whonua tuku a e whakauri kona. Kai ke ngata pehen e kau kovi ki a te koe. Kai kau kovi ai ki he nono a tamake e whikuki. Pia mo e kakai o e whanua koe uhi, koe o whakauri ko nā. Kulo tonga teo teo ta tonga ke tali tali whi whia. Ai helo koe ia i he mala e o e suto ai anani i kuna ai me tali polonise. E spoti komuniweli koe ia ma a iyo, a spoti komuniweli ai anai whakahoko ane ki Glasgow. Spoti ane o e tauni. Whakahistoria fōki ai makamai reko ni kai ke ngāta pē i he mētāri maatonga ka koto ki fuofua mētāri e ni i he malae koia o suto. Whiawhia fōki pia mo e maa koe ni o e spoti ko e suto i tonga. I ano historia e whakalakalaka mai ai langa langa hake ai spoti koe ni o aueni ki tuunga kuo haa. I e whi auhui sporti kominiweli ai tokotaha koe ni ko Paula Monta pian moi metali a polonise ku lolo tong a puki fala e putunga we polisi ha fe fin de ta u fa tolu pian be la paha e i hono fekau anki pian moi malolo pe ko mate mata pule ta un menima i hono tu i e ha me lere i veitongo eh okay hoko hoko to ngau mo fo to tolo e ka polisi ko to ko tahani fo ki ai fo lo ko pa ke ha i e fo ma o nga ka ko mata pole ta un ni ma ko ne ma lo lo ya i he wi ke ni fo to tau ke li po tu to ko mai e ka polisi ko to ko fo ki e va a ta la matang ko ya to ka nga a to nga e fo to ka nga ki va ngali ngali e fiku ki pe mo e honge vai pia ok fo to punga ai fo to kanga ko ni ko ko fe nga to kunga ko ni e ai ya ku lo ko el ni no ai ya ne wo si la hi ai ai nga ai fi to fo ta lo piki ko ya o e pasifiki pia ai ai fo ki ai holo ai ma wa nga ko ya a tonga tonga tapu pe mo a eua pe mo hapai pe ko ni ko fo to kanga ni ki ba ki he kakai o e whanua ke nau tōka ngai o ma teu te wangi. Oa e mau mau i tātou te whito ki he ngahi wai sima, pa e ngahi wai tanke, ko hi ka e tōkonga koe ni o e El Nino. Ni tau te a hamata hapuri ki ngā o e pōpula tau e tolu mwe konga. Hiria hano mao ki a teia, a whaita o kana tapu a e methamphetamine, te uhano lahi pe mo e kalami e ua te sumare tahawalu. Na e mamawha e tau tea ko hui o kui kai kene toki whai hi ai ni e toko tahani. Te ihono tau tea whamui mui ne malu i angalere ai ai tau e taha. Ai e ka e toloi ai tau e taha. Te ka pau te ne mau mau i. Hato e lao rotonga taimi ko malu i ai ia. E toi whakamo ui o tāna ki mai e tau e taha na e toloi ke whakakau i he tau tea ki he hia lolotonga. Koia i hono tāna ki mai koia ne whakakātoa rewa ke ngāo e pōpula tau e tolu pe moe konga. Iai e whenga maare na e tukuang i kaipe ke poto. Pe kohono nunua ia o ene talanga taa koia toi tō mai moe tau e taha koia na e toloi mai e whakalahi aki. Ai tau tea ki hia lolo tonga pe kono whakaatoa aini. Koe ngau e pōpulo ke tau e tolu moe konga. I he te watu koe ni ki he whiau he ke hipo mamani i he akapulu liiki. Ne o si whaha whaki he pangke koea ai PN City. Ai e koe pangke ni i he Pasifiki o kulahi taho no ngahi waa pa mena o ngahi misini ATM i he ngahi whetu keke. O wa o ke ngahi whetu i tuku unra e tuku uta. Ko ia pe a ATM o ki ei hange ka ngahi whetu i Papua New Guinea. Pena e whakaha e he kautahani e kau ia e kau spon sa la lahi o e teo fi au hi koini i he ipu a maamani i he akapulu liiki. Kohono pou pou i ai ngahi ai ne tokolahi taha o ne kau customer. Aia pa ui mi he ngahi whetu e Pasifiki o hange koe kau Papua New Guinea. Ko Cook Islands, ko Fish, Samoa, Pemotonga. O kui ai, ai kautaha ai panke koe ni Pasifiki. Pekunau fie fie, ke Poupou, ai se auhi koe ia, ke Mahino, ki he kakai pa mai community, o kunau iho nau uho uho nga, e nau Poupou kakato. Pea unau whakaam e toho aki mai, ai sipoti, sipoti, nau ngahi community pe mo e kakau customer ko ia ai panke. Lora tonga fōko ni ko o si tukuha ke e ngai whanua ke ke e nau ngai timi whakanganga lisi e hingoa e nau kaumen pipa e tamaiki wa inga o ko nau fōtu atu ke kau ko e nau kau whawafonga e ke nau ngai timi whawafonua e te watu ko ia ke whiawe ke ipua maamani ia maina kaha ia mainani.
0: Maloelele, from Tonga, the friendly island kingdom, to the world, original vibes.

0: 我明白幾位嘅方法，我發嚟你聽，方法 follow 變咩嚟啲？2000，當我問佢講我唔係你，我波羅格曼嘅 time 嗰啲，佢打嚟打嚟發嚟，俾我發嚟，以愛波羅格曼嗰樣 I lead，俾佢嚟呢啊 Milka Morgan，佢學過都愛飛打嚟攞阿基，飛過話佢波羅格曼，我嗌到佢唔能夠學過，馬羅愛馬我係飛呢 Milka，俾啊發下單都。ai kongo ko ni ki hoko hoko ato ai nga hi tala tala i fare te ga wa ki pe me proklama o mo fuka hoko malo
1: malo au pito o sai pe a malo le le ai ka inga tonga ko to ape o ko mo me amai ki proklama ko ni ai lead o ko fuka hoko ato ni i he fiafi falaite ko to ape i he le ti o ko ni ai fang fang o te felenite Pea o ko kofie fia lahi o whainga maari e koe ni, ke o foki mai o hoko atu a e tala noa mo o atu ha ngāhi tokoni, e lava eni ke tokonia aki ha ngāhi hoha'a, te kao aki eni mo i wesia o i ngalo ngālohi a iho tau ata mai, pe o kuiloa pe i re whakapapala ngi koe dementia. Ke mua ke u hoko atu o sai ko u tomo atu koe pe ha whakamalo ke o tua i e ne ofa pe a mo e ne ke i hanga o whakaivia ki mautolo o ke i o mai hanga i whainga maalie ke hoko hoko atu aki ai ngā aue mo hono tokonia ai ka ai ngā tonga kotoa pe pe a mo ki mautolo kotoa i e pasifiki o tau kau ngā kau whakataha i e polo kalamani. O sai ko e fiafi whakakoloa inge te au pia ko fie fia mau pe ke o hoke hoko te tala noa me ngā hiwi ke ko mali watu na e whai whoko no tala noa e a e ka veinga te tau pe a e tō piki na e na e na te tala noa ki a ife ka o a ki e ni pia moi ilo i ko e whakatoka ngā e hawhanga ki whaka ilonga o kulawa ki tau for why ta ke tau fa fa to kanga e o ka pau ka to kota tau i ki ta te fa fa to kanga e te ma to a anga hi li si te ana ma ho inga pe te tana no ko ya o sai ko ya ko e ta ha ni ai nga ai ai nga ai a fo nga e lava ke to ko ni a ki a ki na to le ka to le ke re ka ko kama kamata ke whakatoka ngā i ai whanga ki whaka ilonga koe ni. Pai ne pehe na uwhiwhia he wike koe na ta uko o si hane vahe na e watu, whekau a ke ni pia mo ngā i whaka ilonga i ki koe a tau wha hoko pe a pia ki tau tolu. Kana e na oku na uwhiwhia rahi he konga Ko mana tue ko ngā si e a hoko ia e tala noa whekau a ke ni pia mo e whalahe taimi ku nofo ai whanau pia mo e pe koe whangamoko punai api pia mo e mātu a pe koe nao ngā i kui o i kai lava e ni ke whai ha o koe ke ilo maoha ilo fe unga pe ko ha mahino fe unga ki e whangamoko puna ai uhinga koe o nofo nofo loki ai e nao kui ai uhinga koe o tōtou eke ai koe ai ngā hi mea tatau pe he taimilahi ai uhinga koe o kunau tangutu pe uhange e kunau mloto mamahi o ikai ke nau taratara noa tena e ko ngai ana e mau inga ia nau mau inga ia ai o sai ko uhinga ko tō loto pe ke whakamanatu he ahoni ai mau inga koe ke tau ilo ki tau tolu koe ni ai mātu aha a tau tolu whānau o kunofu mui whanga koe. Ai konga koe ni koe koe o ai ongo ai kau tole ke re ka ai. Ai o kunau whānofu mui whānau pe au hanga noa foki whānau he nau ngā i telefoni pe koe nau alu he nau kompita pe koe nau siu TV. O kunau hanga noa pe koe hui ngāhe o kui kai foki nau ilo pe a koe kui kai ke nau mā o ha mahino fe unga o ki ai uhinga o kunu nau nofai o kunu nofai kui a piu koe ke lāwai ke alo moia. Hele pehe o sai na o na o tangutu o se e polo kalama koe ni pe o whakakau kau loto atu ki he ongo koe ni ku mā uha ha fa e pe ko ata mai pe ko e pe ko e kui e i e ne faka kau kau ne no foto ko ta ai api si o pe ke longa a pe fa nga mo puna ka ku tau mai a ke tau i lo ai me i o nau loto pe ko ha me au ki he nau faka kau kau o ku nau ta e lata nai okunau loto mamahi nai, pe okunau ongo i nai o sai okunau, okunau fie vai vai mai ha mea yo nau loto, kia ki tau tol ki whanau ka kui kei ki nau ilu. O sai ko e ongo, oku ongo inka te au ko ui ngaha ko si o loto ki ki thua ofa, pe a moe mongo i tau pehebe na wongo i li e kina ne ongo kui kai ke li aki ki nau to ka oku kore ongo ko ia o sai o kui kai ke tau lava ke tau si o ton ka ke tau lava ke tau e ke hanga ton ka ki nau to ka oku kau e ni i he mea kuputu ua e nau ngai whakakau kau o ni toi hanga whakatupunga a he mau mau e loto pe mau mau pe a toi he whakakau kau ko uhi ngāpe ko i fwoi mō meniti ko ia. Mori mori beo sai o kuongo au pito ka teo i ptao no ke ni he ko si o loto o ko o si si o au pito i he ngahi api mga i whamiri ko lava at ki ai a he a ko ma ope ai o whaki ngahi mātu a ko i niko i ngā o kuna o fie fie te alo atu te lava ke te tala no whakatonga pa te tanga o mai a ngahi mea na nau manatu ki ai tonga a nge ko he ka pasi pia mai a nge ko ngahi mea o kuna nau manako he a toko nā ki ko yo ki uta te i te ui i sāpa te e whātala no ko ni mok nau tolu o sai o kuni o mai ai ongo lahi ke te au ki u hanga mo whakapapau i ato mo tawa tokanga a moe toko ni pe ki ngahi ki whānau ha nau tole mātua ke mo whātoka ngā iangi o ku mahu inga mau o ku mahu inga pe mo nau moe moe whee ngā ke whee hoko tāki moe tau ngā he mātua i hau ki aho e taha pe koe aho e ua he wiki o mahi no i pe lahi ngā ue pe tau fōki ki api tau he la ia tau koloa pe ka tau tōku ilo ku nau i seifi pe i whāre moe tau whānau pe tau mai ake tau ilo ai ongo ku nau ma u o ku nau o ku nau tae lata pe tau tau te fito eni ka taha ku o smole ai hoa pe ku mole husipani tipe ku i waifi o ku nau tae lata o kukulo to i ai fo i tae lata ko i ai loto pe au whainga taa au pito o sai e te mamata tonu ki ai ka ho fa amange pe ko e ta nga i workshop ko me nga i ako o ku mau fa ka ho ko ai nga i tara tara no pe he mo no o mai ki na utol ke na fe o hi ko no u hinga o sai to break the silence of sadness pe ke ke o mai ki na utol ke na o ngo i pe o ku o ku na o they belong here with us o ku kai ke na pe na umore na nga he hoa pe na e ke ke ha to ta ha ke lava ke to e va no ke na to se ma ke na i lo ko o ma i hen o ta i hen pe o i hen community pe o i hen ai ke na to ko to pe o na fa attend ai nga he workshop ko ni ke te va va ki ai ko alfo ke ko nga ko nga ni ko ke fa va va he ha ta ha me o ko o ma become personal ka te o mo o fi ka o ka mai ka kai ke te mo ui be be he ko ka ni business ka ko kai ko u hinga ai ko na tau tu pui tonga na tau anga ko ka kai tala no tau tai na ki tau to pe au lava pe i he tau tai na ko ya ki ni hanga fa ka mo ui le le i ai ata mai ai uto e o to ko ni lahi au pito ki he mo ui le le ai uto hono tenga ke tala noa ki whaka ama mai e nau ngai hono au ngai loto mo e nau ngai whaka kau kau mo ngai mea iki nau ofa ki ai pe nau manatu ki ai tonga pe aku pe u nau mis a ngai mea lahi hangi koi wha avai vahe tangata eiki ko wha la vahat ko nau api he kako whewhia o sai he fok mai aho ni ko hinga ko tawenga koi ni nei fai ano tala no e e we ko si ai fatokanga i ke fatokanga i ange ai fanga ki faka i longa ko ni o fufu kamata ai alanga longa no i e a ni ko fai ka mari pe ka pa ku ya ta ha ku a na no fo fanong e por kalama ko ya la pe ke tari ya ta fi hu ka ko fi ma o ke tala no he a ho ni fi ka a ke ni o sai pe mo e a mo ta ho ha ko ke he mo ui le le ho ta nga ata mai e ai koe hoha a koe au o koe fu me ala hea pe a koe kawe ni i he uhinga o kunehanga ai e he hoha a koe ni o li liu ai tō onga po li liu e he hoha a o nehanga o o kamata ki nihanga whaka vai vai i ai ko ngā lahi ho tau sino ta tau te whito eni ki atamai ko i tala noa pen ki atamai tupu o ngā pē me he ngā hei whaka ilonga ko i au kwa nge ko i stress pe ko i underlying depression pe ko i he ngā hei ngā hei impairment pe o tau ma o ku tau mo ua i ko uhinga i tala noa he ko i whāla ni nā ufo mai ai pe amu tangata eiki tēnā i whaka ilonga i ai e toke tā o pe he tokua ko i loto ma mahi pe amu ngā hei maha ki tauhi ko i loto he sino na i kau mu ia i he toko ni lahi ki hino a wesia e ai atamai ko i tamai e. Pea ko fie fia hei fia fini o sai ki hoko hoko a te tala noa i he tawha aki ko ia. Pea ukai ke toi loi ai ngahi tala noa ko whai atu ki mua ai ulaki mea pe ko i ke te whai ko i ave te mātu a ki he toke tā ke sivi. E kai ke toi ia i ha whounga ke heia ka ko i ulaki whounga pe i ulaki te pū pe ia ko i te i whakatoka ngā i pe whakat ai liliu ai whi liliu a ki pea mo i whi foki foki a ki tala noa mo i ngāhi whihu i pea mo i toutou tāli whihu i pa te ilo lewa ku i kamata ke ia e mea o koe sia pa te anga tonu lewa whai mo te alu ke toke tā ke diagnose early ke whai hano sivi ke i taimi ke whai hano whakatoka ngā i pe koe hā ai tu unga to tonu o ku i ai ai ata mai hange ko yoko ta mai pe amoi ha ai action ko e lava ke toko ni i vave pe ko e early action e lava ke toko ni i ake ko e ak tau tolu kau tau hi ke tau hanga whakahoko ai tau hi ko i a ki he toko taha puke o sai e.
0: Milika amalo au kito ai whakamata lai nai o ku mahino le rei ki a koe. Pea kou tui o ku mātua ki mahu inga hanga he ko whakamatala ke whakamala alelerei a hono mahu inga ki ka whanongo. Ko ka hoene ko ulawa o koe taha au e ka whanongo. Ko whakamatala ka pau ko au, ko whakau ka watu ke sai taha ka pau o ku nofo noa pe koe ke lea whanongo longo pe ko sai ie koe ki ame ho haki ai. Ka ko whakamatala au e o ku malama o ku hangeia ko ku kofu kofu a ene mo ui. O kei ke ilo ia hange ku ātaka ia pe koe ma mahi pe koe hāfua. Aia koe ku mahino e kau, o ua tuku noa i pe. O to tonu ke fofoa pe whenga i ke whakaala hange ko whamatala. Ke whaiange ai komini ke ke si ilo i koe hāme a ku toka i hini whakakaukau. Aia koe taha o hono e ku mahino i ho whamatala o ke whai. O ua tuku noa i pe hange ka pau koe whānau. Ke pehe sio pe fuke whana u si tango tu whakalongo longo pe pane, o tak sai pe kwa ke hamea ke whaka hatokanga. Ka tamaya ke nau ilo ia na ku hamea o ku si i kokuta tu u moi toko taha ko ia. Pe u te pehe ki tak sai pe ka ku mahinu me o whama tala u whai, o ku mahu ingai ke whai ai whetu u tak tala tala noa, ka ngai mea na e maheni ke ki mo pe koe hape. Ke break up wa mea gogu ne hanga haisia ia. O ku tonu e ku whaka uhi ngā imo, e ku mao e whamatala u ke whai, pe o ku hāla ia.
1: Malo a pito o sai pa ko o ku tonu a pito. Pea ko fie fia lahi ho o pick up i he konga ko ia o sai uhi ngā he koe tahaini a i konga o ku ikai ke lava ia ke te alkita o ako. Pea te hanga o siot, ke siot hanga tonot, ke fofonga toko taha o te nofo mo ia, pe ko te tala noa, ke te tamai, pe ko te whae, o lava ke te hanga tala o kupuke. E? Kai ke te lava, ko mea pe o toko taha pe une kukuta ai whaingata a koe ni, ko ia pe te ne lava tala mai ka ki ta. Ka ko fie fia lahi o mai e ni o sai kuhinga, he koe palo palema lahi taha eni o kune hanga o ne paka tupu ko eni ai isolation ai atamai ko e nofo ko e o whakalongolongo. Ko e nofo pe i api pe o tau pe hepe e mautou whanau o saipe o ngomatua ko e kuna saipe ko e ke hamea una fie ma o hepa i ke na tala mai. Ongo ko pia fia lahi ai o sai o mai ia o kumo oni lahi au pito. Pea oku i ai au whaka an. they don't have to come to lead. Koi ke uhi ngai pe ko yo na na ikai ke na lea mai na ma pe koi ke ma ma he ni ko ya. They don't have to come to us. Koi nga hi palo pale ma faka community e ni faka siasi faka family. O ku fi e ma u ke fai ha u tonu ki he kau taki loto pe koi kau taki community pe koi taki oi family. Fai pe ha mo polo kala ma falele pe ha mo po ikulu pu tala tala noa tu o taha he wike pe koi tu o taha he wike ewa. O tala tala noa e faka amu ke fofoa e ai fo i ai fakapo ulitu u koeni koeni u kei tata puni iho tau ngai loto fale through churches, through communities and through family homes. He o ku fie ma o ke fae vahe vahe ko ia he ko e tau fōunga e ni e taha fōunga pe ia e la vai ke tau breakthrough this silence ko e silence ko e ni ko e ni o e ma pe amoi kai ke loto ke fie ke shea moha taha pe amoi keep to themselves. It's the fastest killing issues that's affecting human being e ngahi ahoni. Ko hinga pe koi ha, they rather die, maha te ngau aki pere a koi mahino. La kanke nao mate, ihe nao kei tangutu mai peo sio mai pe koi sio pe o mai ka koi ata mai mo loto mo mea, oku hame hame loto. It's breaking in pieces and that isolation is slowly taking a piece of our mind, a piece of our whole life, our whole entire life. Na te ngā aue ki ai mo te hanga o hake ake te family, it's taking its pieces each day. And a lot of us children don't see it. A lot of us children don't ask our parents. He ko ha me ala he o ke o mo o ke ho fa ka o ka ta la no ma ka te ke ke wa ha ha mo ko kai kai he la va pe ke ko ke ta la va ko hinga ha ne ko la o te no fo mo to mai mo te fa na wi ai pe to pa pa ma ki ta mo te mai mo te fa na ka e ta ma ya ke ta o e lo ai fa nga ta ala he emotionally o ku fe o i he loto o ku no fo i he loto o ma tu a fa o fa au pito au pito o sai pa ko i lo ko nga hi fa anga lotu te o ko nga hi fe tu ula hi a ku lata ki ai ma tu a ko ni ka to le ke ka cuz that's where they feel close to is God. He ko na fe tu ya ku that's where they find peace. He find the peace e fo mo meniti ko a lotu o na lotu pe na tangi ha ki o na lotu ke eki ko i nga he ku ki na ula va ki na ua ma vai vai ma mo tau tol fa nau pe ko ki tau kau nga api i he fo i he hala fo nonga ko ni tau fo nonga i on sai o fa o fa au pito pa ko mo ni lau o ku yae matu o ku na u ma u haloto lahi pe o ku na u te inga ki whakapuri e ngā he mea koe ni a ki pē e nau lotolahi ke ua si oi whānau pē pē koe whakamokuna ke nau mamahi ka aku wongo ko hi ngā he up te si o pē alpe tai mi wahavea e nau holo you know the cognitive declining oku visible oku lava pē ke tau si o atu ku holo ka mataki holo mai o nau fōtu ngā ka mataki kai ke whaalava o ngau ngau e takai holo ko hi ngā pē ku fon lu pe hona ata mai mo na lo to i he me ako o na fa ka kau kau i he kai ke tau lava ke tau break i ni at ke fa ha ta ta no na mo se to ata pe ko fa fe kau ko ki na to o ku na o ku ofi ta ha ke ta ma to a ma ma to a ko ya that's where they feel find comfort i ka kai ko ya no ku fa ma lo ma ho nga ka fa fe ka ma ka se to ata o ku na to ka nga ki na na ka ta to le ke le ke ya na nga po tu mau e nau ngā si asi, e ma hu inga au pito ke si imai mahai at kei o nau loto, mo fai ngā ta au nau fōa i o sā i e.
0: Malu au pito, Mirika, koe taha fuku e ngai mea hange e uta wanga maheni a ki koe whaka e longa e sai pe, ka pau ku malo o lope e te kawai wai hatu a pi e tau pe i hono loki, u te wha hua tu pe wa ke fe fe, ua ha mea u fia mau, o sikai pa te hiu mai ki te i te fia mou e ki nā. Ie te whakaukau sai pe kon kon kage aha me e kune whie mao. Ka tā koa u koe tala nōna hea kane nai, aku hange koe aku ātaka i hanau ki fo i māmani pe o ki nā tolu. Aia ka pau ko au, te ulau lewa e au ea o kou neglect. Kou ilo koe ni mong mai no e aho ni, na inga ki hatau mua ea ke pehe, kako ilo ko he tai mini oku amount ye ke tai toka nga ko hi ko tu ku nga oku na u ai oku ye ho to fa to ni ko me mi pa e family pa ko tu ko me ya u po po ke fo mata la ko na ke lo tu he guna wo ngo ko fe nga ata ka ye ka pa ko wa o te u la u le va e a u oku neglect ko ilo ko ni bong mai no ye a ho ni na iga ke hata mu e ke pe he kako ilo ko he tai mini oku amount ye ke tai to ka nga ko hi ko tu ku nga oku na u ai oku ye ho to fa to ngi

سجارة اغفيت وطلع عن الونا سوى على القلب غارة

0: Tundalinga tiko mai, ena mata kavi naka ende indai. Au baka yang rara rambat tiko ani hivi kimi ni tuto sar, ena buku ni mata kavi naka ni kua, lama tiko ni dona bulu bu, dapat vinu nati huana kalu ni enreti, baka enreti kenda mai, ena mata kavi naka ni kua, enda reda kina, den nga ni raki susu tiko bi kento eser ne, enda reda nga kina, na lama ni kalu, ni bu ena bi mata kai na nonton duim bula enda dua. Ena mata kavi naka ni kua, enda sana ngole sar buana ital tala, ena bi ngarabi tiko bi kenda, ena mata kavi naka ni kua, ena bi ngarabi tiko weekenda o nitel tala nga tubal batu a liutaka tiko na Liverpool City Church nga na vai vaka nitiko vaka ya loka masula ki kenda tala tiko nga na buku ni nonde lakala ko na singa ni kua ke na vai singa satu e matanda anta sana baka anta sana manda vai kua ya na mataka vina ni kua ni anru na tala tala
1: ni anru vina ka vini ni anru vina ka na turanga marama ko ni varonga tiko mai ena salen kakambura ko ngwa na mataka ni kua tale ni ndaro ni perongo din domo ena mataka ni kwa na sala ni ka kamura kongo au krema na doman kemoni na klo na mami na ka bakli una mataka ni ku na vali bu nom ni rat ki mami ki mami ngoro ena nom ni liu ki na nom ni kau kaua ki mami klo ngata ki mami ngarava indo na klo wembula Sen apa kandun ni bisa na nomor ni lolong membeli ti mami na tamata. Na kau tamata da benga endu tunga ni val-val ni nomor ni lomani ki mami. Ki mami baka tu sati ko ni sa andina sa ku ku andina nga nomor ni na biwa kan ni bat ki ki mani. Na bali na mata ka likua. Ki tu sa baka dambora na sala ni ka kabura ki ungo. Baka kina na yer baka ndo er varong ti kuma na mata kani kwa mena ndo na ndraki ni mbulo vina ke mami sota kai ti ko ke mami ndo nuye ti ko ngo turang bale ta mbulo e baka rabi ta ki beki omni baka lo ngata kana omni vosa ni baka lo ngata ki mami ke mami sa baka vina vina ka se ngana da ta ni na da ngani luvi omni ko chisu na ne mami baka mbula ndo ndo nga amen
2: amen na mata kani kwa
1: kita ubah kau bina-bina kan ni. Dua enam bulan kada dua nui ani tiga bat kiki entah nak keluar. Anak anda pun ngam entah nak apa mahu tu terlesu ni. Main aroma na wasir pa. Nanti kau bunga nanda wili wili main nanti nak kau itu. Mian tu bani oti na rusak bukan dua. Niti kina, bang kau nak kena rusak. Mebekas sabulai. Aku sanggih sih, kau mau teman dengan bapa nua ebunga. Ena matana sava kambauta kokoya. Iyo na kalo wakoya sava kambula ira. Tale maina mate. Asa kadiba na vika sa senga. Neba ka er satu. Eni sa senga na kame nui nui kina. Sava kambauta kokoya. Kana biba nua evunga meba ka satu kuni. Ena buka kina na numukawa. Ia ni sasenga ni malu-malu na nona baka mbauta. Sasenga ni baka sama kina. Ena kena mate na engona. Kani sandua mbeka na nrao na nona embaki. Tena kena mate na kito isera. A sasenga talanga ni loma-loma rua me tau baka mbauta. Na vosa ni alala ni klou. Sa kau kua nga na nona baka mbauta. A sa baka roko-roko taka kina na klou. A sa baka dina tasara. Ni saroro viko ya. Me vaka edora na ka. Stala taka. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na ipiri una kena wansi tini kandu. Eba madala taka tiku na adava na vaka mbautu. E tiku na vangwa na kena rumo. E ni sa vaka mbautu. Sa vaka ni sa vaka edori na vika sa vaka nuinu itaki. E vaka ni sa vaka reitaki na vika sa taupune. Na wilinga na tikine ito le vangwa. Na vaka mbauta enda sa kila kina ni sa iya na vimbuli ena vosa ni kalo ya sa senga ni daka na vika sa rirai mai ena vika sa kunitiko. Amen. Mataka ni kuwa enda na ronga de tiko na vosa ni kalungo kona iwala ni Paula verna kay Roma. Pamadala taka tiko kino Paula nata pa nona itutu na karisto na tamanda na kalowe na nonda mbula na tamata tambu yani. Eva madal takatiko Paula, na kalungo na creator god okoya embulia ka kavosta kana ka mai na ka sianga na nona ka ku nga bataki koya e vosakina e vakal e vakari rei takikina na vika sianga tu me vaka enda kila na ke na embuli na buru burongo okoy kadiva nga na vika e kadiva nga vosata nga embuli na buru burra kadiva nga na wai embuli na wai kadiva nga na tamata buri na tamata. E so kaki na tiki ni vosa ni kalungo, e tuku na tuku vikendo paula, na itutu ni kalo kwa tamanda, kwa na tamanda. Tenga ni kalo menda rere kina, menda rere vaka se dawa. He is our father. Yoko na creator God. Nangona ngai vosa kina, e vaka ndeta kina vika e senga tu. Me vaka e tuku na tuku na vaka mbota. Na nonda vala vala ni vaka mbota, e na wasa iti ni kandua. Kavangona vosa ni kalo, gai vosto ko e parama. Gai tukuna vango iko na tamandra, na kao tamata ungo, e na wakana nuku ni vonongo na nomu kao tamata. Kwa sanga ni vosto wala nga vi e parama, e vosto wala nga na kao ni e parama. Yo e parama sanga ino ni tabi oko e me takatakataka no na wakambauta. May na vi kai senga tu, may na kawakanda sakila, samba kindo na mra umbek ungo e parama, o sera talanga sa sa senga ni sa oti na nona ngaw na ni baka marro na ngaw na simi baka sudo ngaw na sa tiyo sa ngabul baka dada. Ya, raw sa ngay, dak dak tako raw na nona baka mbaw tami na vosa nga ni kalaw. Na kenan bimbi na vosa ni kalaw. E na mataka ni kuwa, e tunggu ilinganda na iwala tambo. Na tukina na vosa ni kalaw. Kan bimbi vikenda menda wilika, menda wilida, menda study taka na vosa ni kalou. Bata na vosa ngo, na kalou sar nga wakata ki koya. E mbula na vosa ngo. Me waka ni vosa tiko kwa vya param kei sera, oro sangai taka non roba kumbota. Bata vikenda na mataka ni kua. E nduan beka na vosa ni kalou en nonda na mataka ni kua. E vosa ni alala embi ni tungo. Na vosa na vola tambu. E tu kuna tu weekend ay levo na vosa ni alala ay vosa ni alala tu kina weekend ya endo dono nga me daka daka kino tawa kumbauta kendo tu me daka daka kino tawa kumbauta menda dingo man na vosa ni kalo bate rani dua nga na vosa e vosa kina weekend na kalo e viso ta kino da e re re ni mbula e na may na nungu daka daka kiko e na kumbauta bate o kendo tu kuntu na bango na vosa ni kalo we live by faith not by sight kenda na tamata pa kumbauta. Ia, rauda ka vaka tako rau na non rauda kumbauta e parama. Baleta na kalungo e tama. Tama ni ngau na taumudo, na tamanda. E senga po, e sindo na kain rin rewa. Kaya sa ando na bosa sa tuku na rau, ha? O kenda tunggay na kabang taka. Amen? Over the years, e develop taka tuku e parama na non rauda kumbauta. Na non rauda kumbauta may na non na garawa tiko na kalo worship. Senga ni e me bina nu yaka talo kwe lewu na ka. Nona focus sa tu sara nga e na vosa nga kada wuti wa ni ukwe na tama ni lewe vunga. Sanga i vinga una kede, daka daka taka tuku kwe na nona waka mbauta. Nda tu reida mandike ni senga waka ndua ni alo lay lay. Vida na kanda uvu meada ni nonda waka mbauta. E ana tawa waka mbauta. Na sa may yali weekend na nandabambuta na vosa ni kalo. Sanda may nanuman yung kenda sa rawata nga bakata ki kenda. Senda sa vakavakata ki kenda na nanuma. Sa tu weekend na ka, sa rawa kinabiya umal na kakata nga nanunggu bekay vosa ni alal kinakalo. Siya nga, na vosa ni kalo may day tuko nga yalonda. Yung batay tuko na tuko ko, faith is the substance we do not see. Na wakumbauta, nda sen tuku ni reda, na kayala taki, yendondono menda tundei, me kakwa sarangan nindona ngona menda rere, se menda tau wakumbauta. Na bata na bosa ngo na rere, bata ke na tau wakumbauta, na meda, ninonda tosu tuku na wakumbauta. Enda na reda, ni bikadivi na kalue, bikadivi kinambula. Yana meda, ekotamay na rere. Me kakos rang nindo na ngauna, menda yalo lay lay. Nandina ni vosa ni kalaw, menon da dina. Me dina ni vosa ni kalau, me da tu nde kina. Na dina ni vosa ni kalau, me da focus tu kina. So na ngau na, so arme, so na kaya dina non dambulo, me bakata kaya da vya prama. E na ngau na ni nona wawa, waka vina vina kataka tiko na kalau, tu nde tiko nona waka mbaut. Tana numo serai, ni sa siang ni na yado, na vosa ni alal ni kalau. Saliko tu tala mo kwento na marama. May valubin kino e parama. Kaya, hindi na ni mayado na kango. May parama, hindi ito nga nga nga pakambauta. Nyo ko ya, ena bakador nga huwa na kosa ni kalaw. And the way that, no one is perfect. And na libo na kaya na takoso. Kaya, na nondang bula, kaya hindi nga kosa sa valuto ka tiko yalonda na kalaw. Menda daka daka taka kini daka kumbota daka ako sarangan yal lelay. Sa menda tubig kena na taka kumbota. Nang irede muri, nang iyado, may maya pangami pa suzu mi wa sasaki. Na bos go na bos ni alal ni klo. Awe bos nga weekend na mata kikwa, member leta na nonda na bos ni alal na edo mo kanong na mata kikwa. Kaya kain daka kumbota ni bos tubig kena na klo. Na circumstances that we na have my kanga minda da ka minda tunde da ka kuni ngole kini mahui se kini matau da rida tunga na vosa ni kelo tu na vango na vosa ni kelo na kena vosa vavala ngi mbea karani tu na vango sianga he persuaded being fully persuaded that he can do it do na vosa bimbia na nonda Tunday ya Londa, ni na Vitalia na kana yago mai. Kenda menda Tunday. Batu kenda kede kede ngoe, tuku weekend ndo na wakambauta. Dara iso weekend sara ni kaya, oh, eo salila ino gu wakambauta. Si salibu ino gu wakambauta. Na mesha o feide, tuku weekend kede. Ndo nga minda dakadakataka. Dakadakataka nga mina nonda wilika na bosa ni kalou. Itu kuna bangun na bos ni kelu na nonda na bos ni kelu na nonda bakam bota kuna ngamai na nonda rongoda wasuma na bos ni kelu na nonda willy bola kambimbi menda kania na bos ongo ena besing kede enda kana chiko mesambiling mande sona kaka na menda kania ngana na bos ni kelu mata kelilai singelewu ya kavi menda kania na bos ni kelu Batana nondambula, kena kini nondambula, etu na bosa ni kalongo. Wambu kita senangau nanda sawara ketunga mendangilei rongo tena singa tambu, senangau ni Bible study, tena ndue guna utakabuli na bosa, sianga. Oke, nanda senangau mendakania na bimini, etu na bisinga. Me, ndu na bosa ngo na bosa malangi, me engulfed na bosa ni kalong. Mendakania kangunuba kipa na bosa ni kalong. Lete kambimbi me pakalibu ta kichiko na nonda wa kumapauta. Amen. Na burubura nda tuki nongo, e unstable. Pata na burubura nongo, e nda natunde nga, keo ka na nonda wa kumapauta na kalua e natunde. Amen. Tukuna pango na chwera maya na wansi tino kibiku, na nonda wa kumapauta, metunga na pagkambuta na kalou. Isuwar pagkambuta na ilaho. Of course, money is needed. Yan ang nanda pagkambuta na kakunitunga kya. Isuwar pagkambuta na sotal na kalou tani. Dasakilaliw na bi mata pagkambuta, rabing karabi na bi kalou tani sa leso. So, nanda pagkambuta na vula ni nanda kalou. Tuar pambauta ni dhangi na nonra kelou. Na kaka na nonra kelou. Yo kenda tau na turango chisu karisto. Pambuli burbura. Kena vika keda ngai sina ikina. Ya anapunna mitukin na tuva kambauta. Amen. Itu kuna bangko na ipiru na kena wasitin karua na tikina itolu. Okwe, itu na tauratu na burbura lebungo. Ena nona buku. Itu talaga, itu kung talaga weekend na ipiriw na wansi, itinikan doon na chikineon, no? Kasi nga napakambuta, and the siyang sarangan ni Vinakati. Without faith, it's impossible to please God. So, na vakambote mba kambimbi. Na kambimbi, tu na vangone voltambo. We walk by faith and not by sight. Ok, na natamantangon, dasa kadibi tu menon na karisto. Amen. E tu karanga na nata order of those who diligently seek you. Kambimbi na ngarabukalo, kambimbi na nonda vakambote. Bleto na nonda vakambote na reward dati. Isa nga nindo na kaya na kaba ko Italia eh na no manimbay ni karar kalo. Da na bako binabinak na no e parama. Ito kuna bango na bosa ni kalo, he was considered righteous. Yung paleta no na bakang bauta. Sa kambing bike na bike na minda tamata bakang bauta di na na kalo. Baleta may baka to kay kina bike na ni tamata ang dundun. Da mata baka baka dundun. Non da ivalavala mia bancara, non da ivalavala nei cissu, non da vossa, non da un loloma, non da un garravi clome, tu un dei, ma cacquen in da vetu iacchi, ma cacquen in da ville vecchi, non da sa focus to con a, e non da un garravi clome, che non da vacambote ni clungo, e crani cotta mai na visao, e non da un bu, e vossa ngana clome in bulli. E vosa nga nakalaw e baka e dori na ka. Vosa kambimbi kina vikenda menda tutunde na vosa nikalaw kina nona vimbuli nakalaw. Mayada sa roo e parang magkisera na roba kusum na ngoningo ay sake. Enda kila vosa mayado na asenga ulangan yung ay sake. Dado ko may may tama ni tamata kina ngo o kenda ngo da wili kina. Yan baleta nga na vosa da uta na kalo tunday to kina o eprama. Ngandre mo ang buli kenda na mataka ni kuwa. E so na kain da sasanga to kina. Sinta sasanga to mbea kami da rawa kawa kay lavo. And da sasanga to mbea kami rawa nanda to na bunungo. Sinta sasanga to mbea kami me wakabi nakataki na biwe kani. Sinta sasanga mbea kami Nabi watini, may babi nakataki, nabi kami mbaleta na nonda bakawati. Seor na lubenda, may release may wana kalow. Ito na promise, sa dawita weekendo pa, may nanona vosa. Ito ike, wita bata na vosa ni alala ni kalow, na vo na volongo. Yan na vosa ngaya, menda taura, menda kay bakang bauta tiko. Na kalungo, isa nga bakang doon ni Ronnie Wisao. Yan na nona vosa talaga. E na tundei me adhova na tau mundu. E na tawase, na vika tau doko, na vura vura ngwa na wadiani, na vosa ni kalungwa na tundei tiko. Kambimbi kina, nandua nga na vosa, change everything. Nandua nga na vosa ya, menda maru roya, menda dhaka, me tumbu na nanda wakambauta. May na nanda wilika waka wasoma na vosa ni kalungwa, Da rongoda tiko na vosa ni kalou. Kadaka taki me kakosa nindo na ngona me lako me vikenda. Na tau wakambouta. E na rere kwendo lako mai. Me kota lebe na nanda wakambouta. Menda tu ndei. Vosa ni alal ni kalou na singa wakandua. Ni na visao. E nda reida na mbula ni noa. O noa ni vosa nga wana kalou. Me tarana wanga. Na wakambula irna na kawatamata. Isambira mdanga ni mburi doko no na uda. Tatunde na na focus me reida toko ngoko ya nadhava na ndina ni vosa ni kilo. Ya mayado na ngauna meado. Vitalia na ngauna ni wawa. Na ngauna ni wawa ando na ngauna binaka. Do trial taki na nda wakambuta. Ya kebo kame nda tunde chiko. Enda nangi reida na kena binaka vikenda. Because na kalungwa is a reward of one. O kwendo sumi rwakandondo no rwakambuti kwae. Obietu kuni altakando na kana nito lako I Canada. Dona kaurida mai kana nonra songo ni bata na turang na marama. Sorry, sini turang or na marama. Tungo na songo ni marama kito lako kina. Artu kai kasiko kito na binak bikenda. Because na kalungo is a reward of one. O kwendo sumi rwakandondo no rwakambuti kwae. Obietu kuni altakando na kana nito lako I Canada. Dona kaurida mai kana nonra songoni vata na turang na marama.

Na vala vala e vina katana kilo weekenda. O masu tiko na mataka ni kuwa na ngu nito ule suma indona kana bule itali tiko na ya uwanda ka bule na longu. Me uraida na vika itu na buruburu nga na rai na kilo. So na nga una nda sando kasalotu ndende mai. So na kasa nda mai nanuma sanda live tali weekenda na vaki kila. Ina sanda hali tiko weekenda na nanonda loloma ta umanda. The our first love. Nan on the first love go be less tal mai. Menda reida, e vaka reida na turango chisu. Non da loloma, non da veka waitake, non da vi maru roi. Boleta na dina ni vosa ni kalo, e kauti kenda chuka na ilako lako. Da senga ni lako taunikoa. En da lako tiko na kukuni, kukuni kalo. Senga ni ndua na ka e do da uti chuko ni sinindua na kai da kwa Italia en rara non da mbulo wa kena klo na non da steps the steps of the righteous are ordered by the Lord sinindua na kai da kwa Italia a kambi mbi kena bi kenda na mataka ni kuwa mbole kenda na varong tuku mai menda turindo na vosa klo sa vosa ni alala kena bi kenda menda lako kina kalo kina na pakumbauta na rimbimbi wiki ndo tu na mataka nikua menda tu reda na dava na vosa ni kilo kina vika e vosa kina wiki enda au na tur na vosa ngomi kakua ni lako tali kina ndo na vono mawisi matakao but I focus on the word but na vosa ni kalunga na turango chisu na kambimbi kina wiki enda kenda pangandrevo tiku menda tona kame waka vina kataki na onda mbula waka yalo, tena mbula waka ilavo, na mbula ni bewe kani, na mbula ni be mebaka vina kataki, wara na nivenda merlesu mai wana kilo, wara na wekanda na kauta matango merlesu mai, menda sa focus nga na nanda waka mbota wana turango chisu, focus on what he says. Batango na kalungu e kreta ka na vika senga tu meado sa mai baka to kai talanga kino kenda menda righteous menda tamata non tamata lako baka dundon na mata ni kilo mataka ni kuwa baka vina vina kataka na vusa ni kilo wambauta ni ndua na tikina se ndua na vusa edha vute na mataka ni kuwa era ni nomu menongu mevako kwa taka na ilako lako e tungwa matanda tu mantanga nanda masu kimuni na tamuni alu ki mami kimuni nda uvosa nga waka edhuri naka you are the creator God kita usa masu na mantaka nikua me kulevi na dada tubu na vosa nikalo me kulevi na tawa kambauta me kulevi na rere me kulibi na vii yalo isangani wakana lo mamuni. Kwendo me baka taku soba woli na nema minga rabi kilo, kina waka mbauta, waka vinaka. Usa masu kina na mataka ni kwa turanga, usa umbia, na nema mimbula. Vira kida rabarongo tu me na mataka ni kwa, mendona vosa ngo, me kima minda ungandrewa, vyaka niya, vyangunuwa, nandina ni vosa ni kilo. Osa masuki na masuki rawa kandua, rawa rong tumbe ko may bali bibesu, sa rawa ka rong tumbe ko may bali, sa rawa rong buli na moto ka, na bibo na daba nga ratukina, na miracle of this word, may tarayra na mataka ni kuwa. Lord, you are a supernatural God that you can bring change. Kima mingan reba na mbula bisaw, kima mingan reba na mbula, ikaw tamay na bakatoro da kita kinimbula. Saruta ni mami lako ngay lotu le sumai ngo. Me ki mami talabe na alu ki mami. Me lo reina miracle, me lo reina wa signs and wonders. Me lo reina visau. Me lo reina ni ki mami tamata nganga ni ngarabi ki mani. Turanga nungu ni tomasa na mataka ni kwa na kilo. Me kaku ni bawe lo elitaki na ngarabi kilo. Na ngarabi kilo me kandina. Me kaukawa na ni mami ngarabi ki mani. Me kima mi kakwa ni bimur murigi. Me kima mi kakwa ni rai tunga.

va kanduan stengani yang tu na ni mami vito so ya kena klome me ki mami tala be da ki turanga me kata kata tu na ni mami ngarabi klo me kata kata na ni mami va kambauta me da kata kata ke lemu na ka senga tu ni sar lo rai me lo rai ma o sa mas mo ni va klo na taka na vanu na bal ni wale si ongo na klo me na deon deon tiko ni bula vinaka me na deon deon tiko ni kena va kata te tik na na vos ni klo Vera varrong o sa tun riba na yalo mal na vel viva ka velei na yalo ni viva ka mbe taki ni bendu si me sa ta kosa mai turang na lom ni tambu na kluna lo tambu me ki mami di viva ti kona verongo e na yalo ni ve mar roi na yalo ni ve ka wa taki e na yalo sab sab turang ka na nom ni vaso de na tambe tarra na ulu ni vanuongo ulu ni vanu e chava o ira ngara linga sab sabha, kaya lo sab sabha. Ibu ke kima me me kulebi na vi alo bindu yendo takoso. Me thirumi kima me tiko nga, ni wakasina iti kima me tiko tu terangan alo tabu. E na yalo binaka, na yalo ni vika wachaki, yalo ni loloma, yalo e kuta mai na sab sabha, matungo na yalo muni. O masulang kanan, ni mami lakulaku raratonga na muli mada wango turanga, Mundi lakobat kiki to turanga. Mertu na matangir-ngir na klow. Wiki mami keda na lako tiko. Ani lako-lako ngo turanga. Na global kim. Masu laka turanga. Menan dua na ngona binaka ni be. Waka bulan-bulan taki. Miki mireda na miracles of science and wonders. Tengah ni ngulay da wira na tiko-tiko mai turanga. Wira tiko mai turanga merang. Karabi kalow tiko na kinakaupo ta undua turanga. Na mataka ni kwa kutu sawa ka vina vina ka senga na tatani. Kada ngay chisu na ni mami kalong. Mami baka mbulan doon ko nga. Amen. Na. Nakwali ap sister Vini. Kere me baka lunga taki. Tiko nonda tu. Wali ni wali siya na bingo nong bo katom.

naka nga ndrebo nga ni o tukin nyalo taka na kilongo kanda tu sangge ronga dao chunga na borsa ni kilo ando na biwa kilonga tatu kalanga e ado me mbalete tiko nga na mission go na nakabat nga ni kilo isa nga ni mbalete kenda mbalete tatu nga wakitite na tukutuku binaka so mina ndipa dona turanga e wakilonga taka mai na so mini bondo bondo Ralaku chukina na worship team. Bertule ngir-ngir sarinda na conference ya dhaka mai atutaki. Na conference na Race Asia Pacific. Kibaka kemuni vya laku chuko yi rartonga. Anda sureti mendalako na conference yongo. Etika bunga kinaika lima ono vitu. Ni bukula sarchu ngango sa halako lako sa halako sarana weekend mengo. Ke ubiya mani biya lako. Malako bati kerto na mata giri ngiri ni Liverpool City Church na warto na worship team kaki na wiki to talanga na lako chiko. Ke mani ubiya lako giri ngiri mai. Bale teranda lako nda kauta na itukutuku binaka. Da lako nda lebi bakayalo ngangka taki. Wir na tawinda bakayalo erto mekya. Kito sa ako binibina kay kito mandangan ala ko tungo kima mi ngora sinso mo nonrebundo kondo na kone endo nga natura nga sinso mo may nonrebundo kondo dapat binibina pa ng kluwer na dani rarto nga nanggali chat at kita lento na ang gabu kami bitur to ato taki kito na buka chuka yan kami buka nga ba kando ikya usuro iti kyan da kaya man na numutu kaya wala kumanda na mission ni rarto nga gir-gir may na kalau ni bukan bota, entah apa kau ngan emat ini kalau. Okay, so apa kau yonga? Dan kau invite tu mana kalau me tak kau kata iki kenda. Tama sulaka. Balik tu kau tu kau tu bangko na faith is the substance of being hoped for, the evidence of things not seen. Entah tu turun ngan emat ini kalau. Jadi kau tu tu kau cukup very well. There's no coincidence. Abah sana kau sini bangun tak kena nembul apa itu su. And I was a sad to not stop and I order taki to non the steps. And then I come at the bamboo te order taki non the steps. Yeah, men the steps you got in a right direction. Na mission na utuli flow. Pina kan chuko kwa men the lakon, the lady wa kaya longgang kat taki, the lady sumai, ra mama ro, ra ba, ra, sona yalo and then a ray, the ra kambulai, ra lady suwan kilo, the lady sumai, the ray tanga na grow, the asan go, Batanggo sini nondang takdak, nona takdak na klo. Oh, wisuretik, kem kanjo niya lako, ngir-ngir may nakalaw ni wakang bauta. Kita nga nakalaw nga ni wakang bauta. Amen. Pinakabali rubini, bakalaw nga teke.

0: Ya nada muy bitia ser nero ko kan to katiko na lo ningel enda mutu ka senda salio na tiko ena ngau nongo enda bakana no mirkina na kena matu er sambalian wirer simbolo tiko ke ira na kena kauta mata o ya nga wirer na tiko kini benua na Aboriginal Torres Strait Islanders Yen da bakam dibina katal nga bakal lebu ni non tangga unu bina Kongo na itu ke ni bingkarabia na Radio 2 Triple FM 98.5 ni toko ni tiko may naval ni lotu na Liverpool City Church. Darong ata tiko na kena ital tala vili utaki e naval ni lotu ni Liverpool City Church baka itabi tiko bikian da beba kani tiko baka yalo be ba koko otaki be tataw na kita li tiko nga e na buku ni non day lako lako e na nga ongo ka baka itabi tiko kina na ital tala vili utaki ni Liverpool City Church and Mataka Vinani Kua. Yeah, and Bukuni Bengravi ni Soklo and a singer ni Mataka, Ertuna Bengravitiko, Habitiko Butiko Norto Lotu and a Tini Nakaloko, Ka Tikuna Norto Walni Lotu, and Andua Walulima, Big Street, Liverpool. Toko Bimba sing and Walnibula Levu and a Park Levu, Liverpool. Ka Roro Sara na kena Lakovi, na Norto Walni Lotu, ni Walla Katunga, and a Steseni, Nitireni, and Mataka Vinaka, and the Dai. May pagkanga sa kati ko na ital talabili utaki e na matakabin na kuwa e na bukundi lako i rartonga keba ka o iko endo via siya mabatkirto ya ono sa mga nanamu ibonto bondo keba ka e tapatukituki tiko na utomu e na bukundi ilako lako ya ni lako lako tiko baka mission e na norto ilako lako tiko na global mission network na global network i Australia erto na ngole tiko i rarotonga er na ngole tiko na indo na matatimi ni Liverpool City Church ka vina kato iko mo lako bata kerto ni ngole ani me baka nga kati ko na ital tala vilitaki o iko baka edora nga na matay ni kalawa na kena voya gay labor voa na klo e na mataka vinaka indi dai ya erto na ngole tiko koi rara tonga ena mada wa tokango e matanda ke baka oi ko via ndu be ra via toko ni rato na lako lako ngoi rara tonga na lako lako baka mission ka uto tiko ni klo ena non dei lako lako ni bulo ongo girgiriani ena nambo ongo na sai baba ali mandua walu rono tolu sai warua ena buku ni kenai tutu baka matata ni lako lako ongo velu tek tiki na Liverpool City Church ka toko na tale tiko nga na non da ngau na binako ongo Nindo mo ibitia serene en a Radio 2 Triple FM 98.5 en a vei vahruai tau dhoko. Ya na mata kami nani kuwa bi kimo do na mata ilaw lawan do waro ngole ti ngori raro tonga e na mata kami na ka indi dai na serongo usana no mikimo do mata ngakina e na bugundi baka baka rau bi kimo do na worship team e na kena Nabudi tiko na dam mena laki langati na kena tubani na sere pasta tonga pasta William kay pasta Les na mata kami na ni kuwa e na bugundi na mundo na lakla kongo do na rede tiko e na kena tuwani tiko na sere mina laki wakadur kina na ving ravi e na bunua lebuaya o rartonga na serongo do na numi mandanga kina pasta chiu e na buku ni ving ravi ni Liverpool City Church e na mataka minani kuwa toko ni tali tiko nga kina na nandangunu vina kongo pasta Jeff pasta Ruby vina sarwa lebu na mata bubali ni Liverpool City Church e na kena toko ni tiko na nandangunu vina kongo e na serongo ni sana numi kina e na mataka vinaka e ndendai
1: Me vakaro rongo na loma lanya. Ka me vaka kundalina na burugura. Ni sa vosa na klo ka vaka. Ko iko na vanua, na vanua, na vanua. Morongoza na vosa chok.

wala we na buni sero ya to to ti ko na mata ka vina ka ndi ndai men da rongo ti nga e na itu tu ku mai lo malangi e na mata ka vina ka ndi ndai ye na mata vina ni ko nda la ko ruma ti ko ngo na bulo ko toba na bula nda ndo na ma ki ki na na itu ke e na buku ni ke na maro ta ki ti ko se ba na no mi ti ko ke na na no na tu ba kai ko na nda ba no lo mani mi viti di na nga ni nda se nga ni ti ko mi viti e nda ti ko e na bu bula ngo ngo na bu ta ni ngo ye ni nda ti ko e ke e nda ndo ba na no mata le ti nga ka ndo ba ta ti ko ke ira na no nda mi viti e na ke na maro ta ki ti ko na tu ba kai ko ya ni no nda ba no Ya ena bikin to eser ne na mata ka binani ko na lebusar na ese ni koro ena ba ya dori tiko kina tuku tuku mana nga wa rani tori tiko mai ena buku ni ena buku ni kena maruta kina sing bimbi ngo wa ya na my merit will doba rua Edison Road and Merrittville ena ba ka dori tiko kina na maruta kina sing bimbi si singa lang langi ngo ena tiko buti ko ne ka diwa kina ka tini kan dua ni okotoba wa ya na bula enda sala ko ruma tiko ngo ka kene ka tolu tiko ni singa enda indai Ena baka edhuri taliti nga kina na Family Fun Day, waya abira na Luvenda, mba kitini kabaki na mba kitini kaono, era na laki ngito tiko, ena buku ni Rugby League, mebaka nga ni natiko na nondra talendi, waira na Luvenda, ena buku ni singa mbimbi yongo, era na baka edhuri tikino ngone ya na Family Fun Day, ena buku ni ngito ya na under 14 kina under 16 ni Rugby League ni tangane, ena baka edhuri tiko, ena tini kalima, Neptune Street e Rivesby. Oya may nandua kina ba? Yan maro taki ni Fiji Day e baka authority ko may nandua barua Edison Road e Merrittville. Na kena itukutuko baka matata? Ningay ngir-ngir nga yan iwe matanggali keresi en nambo ongo na sa iba ba andua ba lima ba walu ndua tolu bitu. Di na baka stall taki talitiko nga ena tiko talanga na stall ni voli voli taki ni busot ena tau ya ono na rau na ndola tiko dua na space ena buku ni maru taki ni singa ni langi langi ya ena katini ni singa ni bula o kotoba ni ruo na undolo rusa na bulu kaona baka kina bikin tuwe Liverpool na bunuwa nga indo baka edhori tiko kina ena Woodward Park eda na ngole tiko eni kina bikin na tiko baka buli ti Liverpool kalaki maru taka tiko eni kina na singa langi langi yongo sena singa mbimbi yongo ena kena baka na numitiko na Fiji Day ni ruo na undolo rusa na bulu kaona Dotal tinga na Fiji Fashion Week e Serne e Sydney e na baka edhur tiko e na singa vinaka ni kua waya e na ono na kaloko e na kabi vinaka e ndendai e baka edhur tiko e na Proxima Auditorium e na Rua Australia Avenue e Homebush Olympic Park e na tinika rua tiko na designer er na baka reitaka tiko na idhaka nilingandra se na talendi e tiko veira mera na baka reitaka kina na nondra talendi ya ena nonra kakena simti ko se kena kena isulu ena ndarmai katokari me vakareta ki ena singa vina ka indendai waya na the best resort wear niyoti na fashion week fashion parade waya ena baka ya dhurtiko na kena baka ya kavi ena five pieces plantation me era baka durti kina na baka kabe kare tuku tuku baka matata gir gir ya ina na sai ba ban duan dua ban duan dua sai ban duan dua na tikite ra talanga ni ko bulena no mutikite sember ni se totolo tiku na ngongo se ngai vida to ngana kalokongo bitu na kaloko na tol na kaloko na kabe na ono na kaloko ni basota na ono na kaloko na kabe na baka durti tiku kina na fashion parade ongo waya ka dena tiko na Fiji Fashion Week Sydney Wulia namu tikite and a ticket at fijifashionweek.com.fj. Wulia nikina se ngirngire ni na namba usa kati waka tau manda tiko enyo ya. Ena buku ni weka, ena waka edhuri, ena fashion, Fiji Fashion Week Sydney ongo, ena kabi binaka enda indai. Yate indomu na gana serve kenda ena mataka binaka nikuwa? Menta na nanumi bata kete tiko kina, ena buku ni venga ravi, enda venga ravi tiko kina, ena singa binaka ni kua. Na serongo eno anda kete manda.

Yeah, ni sa ba ma loti ko na landa buana kalu ena mata ka vina kende nda enda na ba ka vina vina ati nga ve apa na tamanda ba ka lo malangi ena mata ka vina ka nikua. Yeah, ena mata ka vina ka nikua vina ve ba ka na numiti nga ya ni ve kenda na ite oke na daylight savings ana teka buti ko ena kavani singa oya ena tini ka ruana ka loko ena singa ni mata ka. Ena sana visa uti ko kina na ngauna Nanu mamo viso taka nanu mukaloko e so e viso nga automatically, but kwekenda na do viso taka tiko e na buku ni dhaka dhaka. Menda kaku ni mbere na vunu ni dhaka dhaka ke na vingaravi e na buku ni singa ni mataka. Tinika ruwa na kaloko e na singa tambo ya na singa ni mataka tin karuna na kaloko e sana ve sauti ko kina na nguna ka sana dana ka dana tiko na daylight savings na numati ko ve ba na numati ngaya ni na domo iviti eserne e na buku ni ve sau ni nguna o ya Ia nda apa kami nipin akatal tinga, ena buku ni tuku-tuku, ena nda ureza, ena social media, ena buku ni nonda tiko, ena wunua bulangi onggo, weekenda na sesa sanga tiko. Waya nga, ena nona apa karita tiko na minister ni Home Affairs, Australia, ena buku ni visa enda tiko kina onggo, weekenda ni na new skill, na skill visa, na kabusbo, and new skill visa processing. Ena buku ni, waya na direction 122 Migration Act 1958. Oya mena erto na reve tiko na baka ilesi lesi oya ena buku ni visa enda tiko kina ena nga una vina Congo. Ya keo iko tiko ena visa endo na visa oya nana maki tiko nga baka rota tiko na vika enga revi kama kia nustu le mdo do tiko nga menda ndau masula ka tiko buana kalu mea da tiko nga na nona lewa ena buku ni nonda tiko ena buku nua wulangi onggo. Ya sana tatau tingaya ni nando mo iviti eser ne iwi kemuni to to sar iwi kemuni na palm scheme workers vina ka pagalewo ng gravitavi da baka vina ka pagalewo ena muni madha o sa da baka nanda kuya sa na bula enda sa baka nanda kuya ni a baka ritek meki na ni do veira na tini na na vanua kasa award taki veira na palm workers oya endo veira na tini na country oya countries oya endo veira o viti enda baka vini vina kina vina vale bu pam skim workers na luvi ke mami ena buku ni no muni ndo gravity kona no muni tavi ena ya londina ena vono ndindui o ni mbiu kina ena vingravi ena loma ni vono lebu ngo Australia lebu era baka botu kana lebu era mbiu tena non vono ni dagadaka ya kako ni baka ya lola ile te kimuni na se tomana tiko na itavi ena vono ni ambiu tomanda kina ena ngauna ongo vina baka lebu ena buku ni tavi ongori ena mata ka vinaka e ndendai. Ia, weke muni talanga nanda u sema tiko mai ena i vola mata ena mataka vinaka ni kua. Keo sema tiko mai New Zealand yo tiko ena palm scheme work, palm scheme talanga ni veivanua e tiko kina na nonto vingaravi oroto na organization ongo se ena palm scheme committee ongo kartu vingaravi tiko ena bukunda. Ia, tatau tiko ngaya nando mui viti eserne e weke muni to doksara na palm scheme workers muni marore tiko na no muni dhaka ena bunua e veka dhibi kina nakalo ena vingaravi o ni vingaravi tiko kina ongori. Ia te ndo mtanga na serve kianda ena mataka vinaka indi ndai mena baka malua taka tiko na nonda vingaravi ena buku ni vingaravi enda sa teke buu taka tiko ena mataka vinaka ni kua kasa masula ki tali tiko ngana nonda ilako lako maibuana itala tala vingaravi ena singa vinaka indi ndai. Ia na serve ongo e nomuni kan nonda todo sara en mataka vinaka en dai

Vale, bueno, buenísimo, Roya. Kochiabati nga e nangangati nga e nukunda e namataka vina kainde indai. Yabe bagana no mitalti ka yani na ando mo ibiti eser ne namataka vina ni kua na singa ni mataka. E na besa uti ko kina na onanda nga una. E Australia, bikento eser ne. E na besa uti kina na daylight savings na teke butiko. E na tini karua na kaloko o ya e na singa ni mataka. Baka nga na visureti na Liverpool City Church. Beba kana nomi tali tika yani ke oi ko en duo bia ngol bata ke rato na mata timi ni Liverpool City Church ni rato toko na tali tika ngana non tanga uno bina Congo erto na ngol tiko en andone la ola ko ira rato nga giri giri yani na namba ni tali bo nyongo na sai baba lima dua walu ruo na tolu sai ba ruo en a kena i tuku tuku baka matata en a buku ni non rato sokolo en a singa ni mataka giri giri tala nga yani en a namba bata nga oya teka butiko na non rato sokolo en a tini na kaloko en a mataka lele ni mataka katiko na nan rutu wal ni lotu e nan dua walu lima Big Street e Liverpool. Bakatal nga kina na ni bula ongo e da saba ka na matati kina kasala ko duruma tiko ongo na bula na tiki ni singa siya na madhao sa tiko maya matanda. Mida na maro utaka kina na nona siya na baka na numa kina na kia na tuba kai kwa na nonta pa nolo main maibiti. Kanda dua pata tiko kina ke ira main maibiti e na kia na maro utaka kina baka na numi ongo waya na ikatini ni Oktoba. E lebu sara na vei we angito ke na we ka ena vaga dori ena singa tal, singa maruta kiongo levu na ngito levu na na be mar va maruta ki ena we yasa ni koro ena vaga tiko tiko kina we kem do my merit will ena mataka vina ka ni kuando ngir ngir nga yani ena we mata kresi e rosar nga ni kona tukuni we ko na we ka ena vaga dori ena singa ena vaga na numa kina na nona tuba ka ko ena nona banua namba ni kresi ni matangali kresi ongo na sai baba ndua ba lima ba walu dua tolu vitu ena mataka vina ka ndendai ndotal tingana cruz ena baka ya dortiko ena katiri katini tale tingana ni singa ni bulo oktoba ena nanda na maro takatiko na singa langi langi ongo ongo na nondo to cruz na nationwide rugby plus academy ena baka tikite takitiko ndonan rauli masanga bulu dua na per person per head ena mataka vinaka endendai ni PID nga yani ve Filipe ena nona namba ni telefoni na saiba ba tolu ba ba lima ba ono lima rua na cruise na teke butiko ena ka o, ena ono na kaloko ena kavi kana vana ya uatiko na cruise ongo waya mena si ena si nonto Sydney habang ngo ena baka bulang itiko na erna bosa tiko kina vida na turanga kilai lebutu ena butu rara ni ningito ni rakavi waya o Wesley Revi Ilva Sitambua Adura Niungila ke Joe Ndakuitonga ke baka o viendo na mutikite PID yani ena namba ni Filipe usakati baka taumanta tiko ya niwaya waya na saiba ba tolu ba ba lima ba ono lima rua ningir girian kina sioni wakta taran kina ena vuku ni Cruz Ongo the Nationwide Rugby Plus Academy na dress code nga wakai suli anime waka dress to impress ena mataka vinaka endendai waya naka vika ena waka dhortiko sena iyo ena waka dhortiko ena ikatini ni singa ni bulao Oktoba ena singa vata tale tiko nga ena maro taka tiko kina na senta baka na numa tiko kina na nonda nona tuba kai kwa na nonda panua lomani maiviti. Na serongo e nonda talemanda e na mataka vinaka indendai ni sabaka roma idhaba tiko na nonda venga ravi e na mataka vinaka ni kwa. Ni na numi kina wakia mni na siyama tiko mene vola mata wakia mdo mai kandabu tamai siyamisi na serongo e nomuni e na mataka vinaka indendai.